0: till kongress.
1: Ibia sin onye isi ni echiye takwa no udo
0: ke. Comrade Mrs. Stella Chukwuma. Ono na Abuja kita. So udo ka anyi na akpa.
1: Nke kwukwara mba na akwa ego ka oburu e gba na ba.
0: Iya. Oyo wona ga ekwu ihe. Ya ga ete wan kita. Manu nike si lo to lo buli ya. So mana ihe de ba bu na Jim obodo si na emeche ezi okwu ga apụta ihe. Anyi na ekene Chineke. Biko ana meke na ndị ọban redio n'ohere ọma ha yere m ha na-enyekwa m oge niile ịbịa ka ọla ọhaneze nke bụ eziokwu Grand Prix na-adị idu. Dị ana meke na unu. Biko ana m asị Chineke ga-enyere anyị aka ya anyị ndụ ya anyị mkpuchite anyị ncha niile anọrọ tinye aka kwado Nigeria. Nigeria ga-adị mma. Anyị were hope na ọ ga-adị mma. Thank you very much.
1: Ndewo comrade atukom comrade akwa
2: honorable
1: prince Okechukwu ede the crown prince kai na ya agbani na nke
2: ta anya magi kai igbo o ga dura anya madalon
1: ana nwoko kai ndewo Dalon ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Oba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Oba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrụrịta ụka na

0: Fred. Ezi ihe odide akwara aka wee rụa maka ezinụlọ niile. Eji mmiri ara ehi na mmanụ wee tie nye ịba. Detụ ya ọnụ
1: ka ihe na bred a dị mma, ya mere Nafdac ji wee nye ha akara.
0: Isi ụlọ ọrụ ha dị na nọmba 1 Nwosu Madụka Close, Umuru Road, Anambra State. Akara ekwentị ha bụ 08.